para baja, para baja, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, Papaya,

ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

ra. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya